0: Send your song requests and hear them play on the Anchor Radio. Just download the free Anchor app. Go to ibcd.theanchor.app.
1: The Anchor Radio Dumaguete is a ministry of International Baptist Church, Dumaguete. Our church's service will be live in just a few minutes. Be encouraged and be edified with God's people by listening to special music, congregational singing, and of course, powerful preaching from the Word of God. We invite you to join us by listening through the free Anchor Radio app. Just go to your browser and type in ibcd.theanchor.app. Once you have the app installed, start listening to the radio stream. Then switch to the in-app mode. You and your family are invited to join us for one of our services. Our location and service times may be found in the Anchor app. The Anchor Radio Dumaguete is a ministry of International Baptist Church, Dumaguete. Download the app at ibcd.theanchor.app.
2: You're listening to The Anchor, reaching the world from Dumaguete.
3: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app ug hibalui ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo, ug kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.

0: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
1: Ako lang taon, if na ba siya consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so di na ko siya ipadayon.
2: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sanang wa ko'y na-harm nga tao. Wala ko'y nahilabtan nga sa katawag nakatabang ko.
3: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila magtitake ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
4: Mission ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
5: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So I will encourage myself to face my fear, and with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
6: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on say outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
7: Dili man pud gud ko mukuan og decision direkta, like hunahunaon sa nako, and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa kuad. Usa ko muga mag decision ingon ana.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: Hello, this is Tessie Grace Dosado. You are tuning into Dumaguete's Best, the Anchor Radio.
1: Langit o impyerno, asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat ka butang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios, gibutang sila sa Dios sa himpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden, ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. O gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6, Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran, sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang, mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom, mao ang adunay makaluwas kanato. Og kana, nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinaka-importanting bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran, pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya o gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga maadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliyon sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10, versikulo 3 sinagsulti ka nato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka bang dugang nga kasayuran? Unang inahanglan ka ba og makatabang kanimo nga mas masabdan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon ug makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na bang dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nagampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
2: God never makes the sinner feel comfortable with his sin. God always works to separate the sinner from his sin. God wants to get you away from that sin because he knows that that sin will destroy you. He knows where it's leading you. God wants to deliver you from that and let you live with him and enjoy and walk in truth. And God has so much more for you.
3: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMova, paralyzed by guilt. Rather than confessing and dealing with our sin, we tend to cover it up and hide. Choose your relationship with God over your sin.
2: This is the condemnation. Light is come into the world. And men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Now this is why it becomes a hindrance to walk with God, because we don't like having our sin revealed. The Bible says that men love darkness rather than light, right? Well, why? Well, the light reveals the truth about them. The light makes manifest or reveals or shows what's wrong with us. And we like to cover those things up. That's why a bunch of you ladies are wearing makeup tonight. You're trying to hide something that you don't want others to see. You get, what do they call it, foundation or cover up or whatever, right? And I'm not making fun, and I'm just saying that it's just reality. You're concerned about your appearance, and you got, you know, some big zit popped up on your forehead this morning, and you got to cover it up. So, you know, you powder your nose or whatever you do to try to hide blemishes. And boy, there's a lot of money made in that industry. Every department store you walk into, every drugstore you walk into, man, it's just, there it is, man. It's makeup and makeup and makeup and makeup. I got to walk to that section to get to the important stuff in the story. Why? Because people are concerned about appearance and hiding the things that they're embarrassed about. May I say, but that's sin, and so men would rather keep their sin covered up and hide their sin, and they don't want it revealed, and so they don't like coming to where there's light. They want to stay in the dark or in the shadows where nobody can see what's true about them. If you love your sin, you're not going to be comfortable with God. God never makes the sinner feel comfortable. You're not close to God. I would ask you, what sin are you not willing to let go of? Sin keeps you from getting close to God. And your guilt, the guilt of your sin is what keeps you from getting close to God. You don't feel comfortable with God. You feel guilty. God never makes the sinner feel comfortable with his sin. God always works to separate the sinner from his sin. God wants to get you away from that sin because he knows that sin will destroy you. He knows where it's leading you. God wants to deliver you from that and let you live with him and enjoy and walk in truth. And God has so much more for you, but sin is going to take it. And so God wants to pull you out of sin, but sin will keep you from God. You need God when you have sinned. You need him to shine a big bright light on it. You know what would help you tonight? Make that decision that even when you don't feel like it, you come to church. And when you feel guilty and ashamed, you still come to church. Because what you need is that big old spotlight right there to shine on you and make it obvious to you what's wrong with you. You need sin revealed in your life.
3: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Paralyzed by Guilt, preached on March 3, 2024. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
4: Hello, this is Titus Williams, and you're listening to Dumaguete's best source for Christ-honoring music, The Anchor

0: A little while ago, we asked the question, who is God? We heard many answers, but the Bible should be our authority for every question. This is Theo Amante with the Bible answer to that question. Well, the Bible says in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. When you look at the first verse in the Bible, right away, it is God. He is the first cause. No elaborate backstory, no history of who He is. Right away, we see that it is God. In Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. The universe didn't come about by a big explosion. Man didn't come to be through millions upon millions of years of evolution. God is the creator of the universe. God is the creator of you. It is the fool that hath said in his heart, there is no God. Many of us grow up to have some basic knowledge about God. We hear it from our parents, teachers, pastors, and even churches. One thing we need to understand about God is that He is true. In Jeremiah chapter 10, verse 10, but the Lord is the true God. He is the living God and an everlasting King. One of the most amazing things about God is that He is true. God hates lying and deceit because He's the true God. What a sad thing it is to base your life off of a lie. So when it comes to God, how do you know that what you're believing is true? It's sad to say that many people will hold on to what they've been taught by people and even their false religion. They have an imagination of who God is, but never once in their lives check for themselves if what they believe is true. What is your source for truth? John chapter 17 verse 17 says, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Another name for the Bible is God's word, and the way that you learn about a person is through words. I tell you something about me, and then you learn something about me. With God, it's the same way. So everything we learn from God in His word is truth. If what you believe doesn't line up with what's in the Bible, choose God over your own intellect or mind. It's an awesome thing to know that we can know God. Even when sin was in the way, He devised a great plan to purchase back His fallen creation. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Being saved from hell is not the only thing that God wants for us. He has given us a place here in this world to help us with truth. In 1 Timothy chapter 3 verse 15, the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. In God's wisdom, He has instituted the local New Testament church, the pillar and ground of the truth, to be the place where truth is taught, to guide us to know Him and to live out our lives according to His word. The pastor is the shepherd to help the flock of God live their lives according to God's word. Fellow believers meet together week after week to mature in their faith. You need the church. And as you come to church, it's not enough to hear and say, that was nice. If you will decide to come and know God, you must act upon what He says. Once you are saved, only then can you begin to know God and have a personal relationship with Him. Get your life and family established in the pillar and ground of the truth. You don't have to be ignorant of God. Keep tuning into the station for more help from the Bible, because the Bible has the answer.
1: Send your song request and hear them play on Anchor Radio. Just download the free Anchor app. Go to ibcd.theanchor.app.
2: Langit o imperno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia. Ang balaang pulong sa Dios ug iklaro sa Biblia nga makasigurado kita kun asa ta makaadto. Adunay upat ka butang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao, kitang tanan makasasala matag lalaki, babayi ug bata tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug ni Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. Iyang gipasidad-an sila nga kung sila makasala, dili mutuman kaniya ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang ginadili nga bunga ug nahimo nga makasasala. Ikaw ug ako ang anak ni Adan ug iba ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala. Kini mahitabo nga natural. Sa pagatinuod, normal lang nga makasala kita. Sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga ug mangga. Ang problema kay ug ang ikaduhang butang nga kinahanglan nimo masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan magantos sa linaw nga kalayo mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa imperno. Kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom mao nga adunay makaluwas kanato ug kana nagdala kanako sa ikatulong butang nga kinahanglan nimong masayran. Gibayaran na ni Hesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kinsa si Hesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kang Hesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Hesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasasala sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan siya namatay dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala, wala siya sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang sa bisan kinsa nga makadawat niini. Ug ni kaupat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong nga bayad, dili kuhaan, dili dungagan, kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga muadto sa imperno sa kahangturan. Sa makausapa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini, dili kita makabayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10 bersikulo 13 nagsulti ka nato, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang kahimo ug maluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo, ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo. Dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan. Si Jesus lang luwason kaniya.
3: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Punta ka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
4: I'm Merly Roshana. 1 Corinthians 15:10 says, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." Share your favorite verse on The Anchor through the free Anchor app, ibcd.theanchor.app. Let's encourage one another.
5: Hello, this is Pastor Felix Pina Pereda from Gospel Baptist Church. You are listening to 101.7 FM, The Anchor Radio Dumaguete.